0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yarat lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City. And Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, Pisonet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Agi.
3: Naunsa ka din, ha?
2: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck desad siguro ko.
3: Uy, pagdarong din, ha? Kabata pa nimo para ana, ha?
2: Dili, uy. Gikan mangu ko sa gym gahapon. Pag uli, nabasa pagid kong ulan. Dalang panuhot siguro ni.
3: Oh, if ka na lang, ayaw ka balaka. Kaya na ako'y ipasulay o gamit nimo.
2: Ah, imo na po kong binuangan, ha?
3: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
2: Mauba? Unsa man na?
3: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Gabon Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
2: Dagana ding ingredients ani, no?
3: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dara o, sulay dayon.
2: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
3: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na o gamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
2: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli-unsa nako, ha?
3: Dragon Herbal Oil with Subaki.
2: Ang haplas nga mutang-tang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Nani 8.5 Radio Done.

0: DoExam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. DoExam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and DoExam Incorporated Yamaha Binalbagan. DoExam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Madugay ka na balang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyong lawas? Dragon Fruit Plus. Mga sakit kag balatian nga madugay mo na ginaagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyong lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos nga balatian. Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Plus.
1: Time check. It is now 9 o'clock. Brought to you by Radio John 98.5. Here
2: I am. The Morning Love Songs pushes you to do more. Playing with those memories again. To hang on despite the many adversities. The Morning Love Songs defines the true meaning of love in you. The Morning Love Songs comes to you from 9 till 11 a.m. daily. Only here on 98.5 Radio John.

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tumambay na! 98.5 Radio John.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagpagkabanaan sa paayong panglawas. O garoon na ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o Dragon Mel Galios.
3: Welcome o kumusta mga suking tig paminaw.
4: Welcome Visayas og Mindanao.
3: Ubanin na po ninyo mga ka-dragon fruit sa 5 minuto sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. Ako ihatag na sa imong higayon, Doc.
5: Yes, welcome. Welcome sa kamo mga suking tig paminaw sa ato ang ato manahon, ang pagpakabana sa maayong panglawas. Welcome og maayong adlaw sa mga listeners sa ato, mga suking nagasunod sa atong programa. Sa nagdang mga suking sibyanan, may adlaw usab diha ka Dragon Mel, may adlaw usab nanay, tatay, lolo og lula. Palo nagplastada sa mo sa ato ang programa. Ang pagpakabana sundan ninyo og unsa man ang pinakamaayo nga mga vitamina nga atong maaplikar sa ato ang kalawasan. Kung asa ta nakulang mga suking tig paminaw, natong kulangan ba ta sa may vitamin B3, kaon og brown rice mga higala, sunflower seeds, whole wheat and product grains, vegetable mga suking tig paminaw. Pwede mo mukaon sa mga prutas adlaw-adlaw, pwede pod mo mukaon og gulay sa matag tingkaon. Kana siya ang pinakanindot kayo sa may pangsyon aron ma-maintainar ang ato ang kalig-on mga suking tig paminaw. Lagi no labi na gyud sa gastrointestinal tract sa circulation higala ang pinakanindot. Labi na gyud sa ato usab nga nervous system, skin and mo increase higala usab sa ato ang blood flow, sa ato usab nga pamanit o good cold feet and hands mga higala. Kung naaman mo ni ana ang mga problema unsa may inyong mamatikdan, hala importante higala mga sokin tig paminaw nga dili ta mawad ani ining gitawag og vitamin B3. Ang importante may energy nga production higala og labaw sa tanan. Dako o tabang usab sa ato ang lawas ang pag-produce mga higala o daghang mga hormones, no? O dako usab mga suking tig paminaw o Dragon Mel o tabang sa pag-regulate, no? Sa ato ang blood sugar o sa pag-lower usab sa ato ang cholesterol higala. Mga kanahigala ka Dragon Mel ang pinaka-importante nga masayran sa ato mga kaigsunan sa ato usab nga mga kahigalaan suking tig paminaw. Alanay tatay og lolo og lola, palunag plastada gid mo aron nga kitantanan makabaton gid ta niini. Unsa may mga sintomas sigala pag nakulangan ta sa vitamin B3? Naa ang pagka-irritable, naa ang pagka-nervousness, naa usab ang pagka-diarrhea, insomnia nga di na katulog si nanay og si tatay, ha. Og dili daling matunawan sa inyo ang gipangkaon, no, di ba? Matag ating kaon mga higala mga sokin tingmao na siya mamatikdan sa mga sintomas kung ikaw nakulangan sa vitamin B3, ha? Mao na higala sa mga gipangkaon or sa mga inyong gipangkaon mga labi na gyud kung mahiligon po ka sa mga hard to digest, ha, di ba? Di na pud mo digest mga sokin tig paminaw. Problema na, ha? Mao ka na usab nga di na pud usab makatulog si nanay. Mao na higala ang katapat, no, nga vitamin B complex mga higala o vitamin C na anatanan sa ato ang produkto higala, ha, ang trio nga classes capsule, ha? Ang Dragon Fruit Gold o ang Dragon Fruit Herbal Capsule og ang ato usab nga vitamin C nga naghambin og alkaline. Mao ka na higala pinakanindot kayo, take mo buntag og hapon higala, human og kaon higala mga sokin tig paminaw, mga isa ka oras usab mo mutumar o mo inom sa ato ang produkto. Tulo ka klases buntag, tulo ka klases hapon. Mao ka na pinakanindot kayo, good for 7 days. Obserbahin ninyo kung sa inyo na matikdan o naa ba ang kaayuhan. Kana higala, ang ato nga produkto dili ka angay kabalakan o dili angay kadlukan nganuman. Halal kini siya mga sokin tig usuno sa mga eksperto ang pagtuon. FDA approved kini, sulay na sa pag-inom pagtumar nga mga kapsula. O kini, garantisado, sigurado, epektibo o barato nga mapalit ninyo sa nagadembutika pharmacy dinhi usab sa May Negros Oriental, mapalit usab ninyo sa May St. Teresa Pharmacy ang kompleto natong produkto. Diha usab sa May Tanhay City, mapalit usab sa May St. Teresa Pharmacy, Manhoyon og Bindoy, na usab nga tong mga produkto diha. Og sa tanan-tanan mga butika, Bisayas ug Mindanao, mapalit ninyo ang pinaka epektibo nga produkto nga mao ang Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule og ang Alka-CD Alkaline nga Bis Vitamin C. Akong itunol ang higayon kay ka-Dragon Mel.
3: Yes mga ka-Dragon Fruit, stay strong and healthy with Dragon Fruit Herbal Capsule and Dragon Fruit Gold, made from real dragon fruit, rich in vitamins and antioxidants to boost your energy, protect your body and keep your skin glowing. Pabilin nga ligon og himsog matag-adlaw, natural, safe and effective. Mag Dragon Fruit Herbal Capsule na matag-adlaw, mapalit na sa tanang butika duol sa inyohang mga lugar, Visayas ug Mindanao. Sa Dragon Fruit Herbal Capsule, live bright, live strong.
2: nga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.

0: John. FM
1: 985. This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
2: Gapo taya!
1: Gapo taya!

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kuna personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: DoExam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. DoExam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and DoExam Incorporated Yamaha Binalbagan. DoExam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Teodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Happy birthday!
1: Uy! Thank you! Unsa man ni?
0: Gift na ko ni mo. Pagkabalumang guna ko ang anaanan ni nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
1: Unsa day ni bibi-abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
0: Oh, you're welcome! Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
1: Tambal nga sabon?
0: Oo! Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangatol tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Unsaon man nimo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
1: Hala uy, salamat kayo. Maayo ra gyud nga naay Dr. Fungi nga sabon.
0: Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap.
1: Para sabon up katol-katol ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, Pisonet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Ang atong proteksyon nga malikayan ang mga nagkalainlaing balatian ang nasulayan og masaligan para sa ikaayo sa atong panglawas. Alkasi. Alkaline na vitamin C. Sa mga nagluya ang lawas, walay kondisyon, gaanto sa sakit nga arthritis. Sa mga adunay skin allergies, hilanat, ubo, ug asma, makatabang nga mabatukan ang stress ug fatigue. Ug malikayan ang pag-atake sa kasing-kasing. Pampalig-on sa atong immune system. Power Booster! Alkasi! Para always healthy, mag-alkasi! Mapalit sa tanang mga butika!
3: More music, less talk. You're listening to the only FM station in Binalbagan, 98.5 Radio John.
4: We play all your favorites! 98.5 Radio John.

0: DoExam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. DoExam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and DoExam Incorporated Yamaha Binalbagan. DoExam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services, serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: JT Remix.
1: Sway, ganun na maki-PC sa imong tiil. Kasi problema. Hay, gusto na ko mamatay. Gusto ko maglikog. Ha? Ganun sa tiil man. Dapat sa liog. Tisti nga naman ako sa liog kaganina. Pero dili mawagin hawa, oy.

0: Sa puso ng binalbagan.
1: Ay, ito na!
0: Isa lang ang tunay na una.
2: Yun ang siya nasabi ko sa'yo.
0: Radio John, 98.5 FM. Pioneer, number one. Walang kapantay sa tugstugan, chismis at tawanan.
3: Okay, 98.5 Radio John.
4: 98.5 Radio John.
1: 98.5 Radio John. I'm a sweet mommy of Pinalbagat.
0: Loud and proud sa Negros Occidental. Kami ang boses ng masa. Radio John. 98.5. Gwapo taya, palukpa.

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tumambay na! 98.5 Radio John.
1: Dragon Fruit Gold! Kipakusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabon Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga classic asing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure
2: energy. Mga penata!
3: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga-Piapi, Amigos of the Vision, Dumaguete City. Kaniatong wala pa ko mag-inom ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karon nga nakainom na ko ana nga akong diabetic, wala na high blood, wala na maayo na pod ang akong tulog. Giawag na ako katong mga wala pa katilaw sa kafe, tilaw mo para makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe kay daghan ba na mga ingredients.
1: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin.
2: Mga penata!
1: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5
5: Gapo Taya!
4: Gapo Taya!

0: inyo.
1: Alright guys, and 8.5 Radio, dyan, guwapong-guwapo na guys, yeah?
0: Palok pa. Good morning, people of Binalbagan, people of Negros Occidental, people of the Philippines, good morning guys, especially dyan sa Binalbagan, kamusta? Katapos ng fiesta?
1: Kamusta ang wala naglakat, kaginagda?
0: Na, kamusta ang ginagda ko kalimatawagan, wala ginagkarto. Kahit ako'y
1: and thank you so much mga makaisahan ko after 6 years.
0: Nagkita na naman, kid.
1: Oh.
0: Amo na siya mo. Ang isang fiesta bala sa atong mga panimalay, fiesta sa Banua, fiesta sa mga barangay. Kisa isa sa ina sa mga rason kung nga nagkakilita na yung mga pamilya.
1: Take for granted ko na tanday ang 6 years nga na-miss na mo.
0: Correct. Kaya ako lola nag-visit mo to that time. So, do ang time mo, ara na lang sila. Kaya syempre, for how many months, years man bala, nga wala ka mo kakilita na eh. Ang puso ko'y na. Gusto pa doon sa reunion na lang na mo. Kaya like,
1: in a way, yeah.
0: Yeah. Pero hindi tanan, kaya handa ko
1: grab ko na lang. Kaya grab ko na lang. Total, kakita ay mataya every once in a while.
0: Every day tayo kakita na eh. Ato! Every ano pero ako wala kong pag fiesta
1: ako wala siya bito
0: look na I did not really enjoy it so much because ano ato kayo sa periyahan ato kayo sa periyahan pang wala ko may wala ko black alaga sa plaza wala sa periyahan pero the best on tropa vibes namin kaya dyan tropa vibes lakin ang vibes
1: mga takaya ilo mo na takaya ilo ilo man
0: ha yata doon taga diri may kantas lang doon taga diri taga binalba
1: damay lang mga ano mga nag mga
0: yes lang kaya dyan tropa vibes and of course sa mga artista thank you so much sa LGU sa Binalbagan especially kay Mayor Emmanuel Ay Aranda sa ito naman pinilang ang vice mayor Mary Antonio Mirasol kag sa mga SB members kag labi na kid sa LGU sa Binalbagan. Madamo nga salamat sa inyo pagpasadya sa Amon.
1: Kung kami makuton mo, ang fiesta is goods gita.
0: Yes. Wala man fiesta sa Binalbagan, hindi goods ah.
1: All goods gita guys.
0: Kay most halin niya sa unang fiesta sa Binalbagan is really Balbagan. Oh. It's really a masadya gin man yung fiesta dire sa Binalbagan. Bisan
1: yawa ko pulik i grabe traffic
0: vlog. Gani ako man yawan ko lusot-lusot do.
1: Mobile ko lang
0: motor sa. You know ga suffer ang aga no ga face mo ang country ta sa challenge sa gas. Pero as in sa jagya po ng mga fiesta sa other municipalities especially dito sa Binalbagan.
1: Yes. Next year naman ah kasi
0: next year on so sa December kay may lights on na naman abangan ta December na naman you know Christmas na naman. Kadasig lang gyud sa mga inadlaw na nagliligado. Hindi ka, wala pa ko braso pong mayara na. Thank you, Lord. Magpatubo ng and of course, hindi man impossible kung kay attorney din yun, kay congressman. Kong, thank you so much,
1: kid. Kasi kami naman daw stress call, Kong.
0: Kong, basi, maka, sa

0: Hindi, ni Kongdi, no? Kong, good morning, kasi mo, manada nga pagpamati, Kong. Guys, join ka mo sa, ano ni Kong, sa iyang, ano gani, para raffle?
1: Oo, oh, para raffle.
0: Raffle ni Kong, i-follow and like nyo lang iyang page, Ay. Attorney Dino Yulo. Check nyo lang na guys, kaya lang na ang iyang raffle.
1: Mechanics,
0: join lang ka
1: mo. 19 mo lang mong last mo.
0: Yes, do mention lang yata, 5 ka ano.
1: Sa Tuesday pa. Oo.
0: 18 subong eh. Good morning, Kagaway, the Rodel Cordano. Pa-shout out kay Ray May Cordano. Good morning. Ano yun naman yung cellphone niya? Nag-experimentuhan niya naman.
1: Always, asaya.
0: Ma'am Juliet Vargas, good morning. Ano yun naman ni Ho? Na Android recovery, na factory data
1: reset. Reset naman eh.
0: Good Lord, law na lang ni Sega reset. Abin, kabuhi mo naman yung i-reset.
1: Ano na siya, hindi na naman reset.
0: Hindi to, man, chak tong kabuhi mo naman i-reset.
1: Hindi naman reset ka ni Budday na.
0: Ay, reset na, saksakan yung USB na. Tawag niyo plus wala nga pang sunog ano na gani na ang ano na gani ang
1: ano din naman reset kay ga miskra na sa scramble daan
0: malaki scramble di siminto totoo
1: nabang tayo siya na siya
0: Lensky pa Burada Tingson hag shoutout family Vara bangan for Burada Tingson Dalmasio Casimero Papa Tanilio mamahilin magulang ko Melio Majeli Maliza Catherine Kasia Christine Joy Kasia pa Burada Christian Fabrado Borneo Grilly and Janil Leamil Mama Ipin Papawiling Marlene Janice Lensky pa Burada Sang Sicho Canlosong Barangay Cansalo mo Jinin Damonan Dulyosa, good morning Papa Jim and Papa Chubb. Special lang ako da Judy Dulyosa, pang San Carmen Barangay Progreso Station lang kami digani. Ah, pasi kibot naman ito game, may sta naman ito sa Shinda Carmen. Diyos ko, ano lang niya? Ano lang niya ang inadlaw, man? Dupila pa man lang ito, katuig to.
1: Ano na siya ito, kaya simulisyon.
0: Sige niya sa mga inadlaw, subong niya. Sige ito, guy. Pasi ma... Sabihin niyo to sa akin. Ano man?
1: Mamani, ngayon ako.
0: Hindi ah.
1: Hindi, kuya. May siya kilala to ya.
0: Ah, okay. Kung... Morning, siniduwa ba nga? Pasyal family report na agda. It's a grupo ko nga... Grupo ko di. Nga pamati gid sa mga pakaisa ko ng mga friends ko. Bebs, Camion, Harling Cuevas, kay Rose, kay Bando. Good morning, senior watcher from Sitio Magana. Good morning! Magpadagdag ng wet kay Belo. And now playing Buksan Mo by a Willie Revillame. And of course, good morning man sa may Sabino Funeral Services. When it comes sa funeral services, guys, Sabino gift. Naka-sale sila sa mga guys. Visit lang ang Sabino Funeral Services. And of course, kay John, shoutout kay Elmer, kay Tuling, no? Pa-shoutout gali pang kay Papa John Manoy and to all my every friends hello. And of course sa my Gons Barbershop da, good morning. Malaki din ang problema dahil hanggang ngayon sa'yo'y umaasa. Lagi na lang ako nag- And of course sa my Dragon Fruit Coffee Mix. Ngunit ibang lagi mong ka- Recommend ko kasi yung extreme.
1: Mamamangatun.
0: Sa mamang pwede man na.
1: Oo, pwede eh. Ang higay sa available at on hard max time sa mga JBX Pharmacy Kag sa may Dre sa may Pharmacia Carmencita. Okay guys, sabay lang ka mo. Kung gusto nyo magputi, araman natin nga
0: Skin Glow
1: Casing Glow with Dragon Fruit Extract in natin nga Dr. Fungi at ang number one anti-fungal medicated.
0: Yes. So, try to visit guys sa din ganit sa Pharmacia.
1: Sa Pharmacia Carmencita kag sa may JBX Pharmacy.
0: Yes.
1: Kasi meron na ko no sa may Floretti.
0: Meron sa Floretti. And Chris Landscape of Burada Tingson, shoutout pang sa Sityo Kalusong Barangay Kansalongon, Family Navarra. Bangan pa Burada Tingson, Dalmasio, kag Casimero.
1: Okay, sa number one, Kasing Cash Out, BM Bells Payment
0: yes,
1: Services.
0: Yes, BM Bells Payment Services. May pwede ka manda ka Kasing Cash Out, all remittance, all ano, like mga GCash, Paymaya, tsaka ganyan remittance gani.
1: Ito kay Gwapo Magsedyo, aka Inong Maymay.
0: Inong Maymay, good morning sa imo, madamo, good nga salamat again and again. Thank you so much for your help. And for your assistance. And of course, shout out mga kayo ng My Barbaruno now.
1: Yes, napatagan. Mountain View
0: Resort.
1: Shout out to you guys.
0: Yes, and of course, kay Zeus belated happy birthday from your mga tito, ako mga tito. Of course, kumuha naman sa Medu Exam Incorporated. Ay, nag-visit ko sininga mga simana sa Duke Sam, nag-check ko sang aircon, and ba, pumunta mo ako to pilihan, Papa JM, may mga motorcycles and everything. Kanto lang sa may Duke Sam Incorporated. Yeah, visit niya ang store, guys.
1: May available sila, guys, washing machine nga may stress,
0: yes.
1: Aircon nga may lain buot, nag-electric fan.
0: Nga may.
1: Wala na lang.
0: Kaya kung isa dapat kinakantuan, ginamungkat para pala makita man bala kung anong mga kinahanglan. Yes. Mula sa palangga mo, kantuan mo dapat para makita mo nung sitwasyon. Diba? Dapat ginapulian, ginamung, gina-check mo ang mga tao mo.
1: Pagtasanda yun.
0: Gina-check mo kung ang ilatiil, bala galakat pa. Okay, 0921-284-8590 sa line 1 and sa line 2, 0995-229-280. And of course, pasalamatan naman ang ato ng mga PNP, ato mga kapulisan, BGMP, ato ng mga TMU, Tanods, and everything nga aragid nga nag-assist during sang fiesta. Thank you mga moms, sa ibang nga wala na mention, thank you gid sa inyo for keeping us safe during sang fiesta.
1: Congrats man kay Bombet.
0: Oh,
1: ano nila kaya eh?
0: Ang Linay sang Santo Rosario.
1: Oh.
0: Congrats, Mambit, ang siya ng handler sang Linay sang Santo Rosario. Congratulations. I like that, no. Namin ang other time sang dress. Ah, sang sorry, sang
1: costume.
0: Sang costume. Eh pag abre may mga, 'di ba, may mga dove na galupad-lupad. Kapag abre si Mama Mary ang sa likod. Like, ako surprise ko lang.
1: Ay,
0: check wala sa iyang Facebook. Anami, katama. Check mo later. And of course, shoutout man sa mga teachers. And congratulations, 2026 graduates sa Drex na may BCC kay graduation niya sa Bong. Congratulations, guys.
1: Sa Bong na?
0: Yeah, May 18.
1: Lapo, congratulations si mo, Lapo.
0: Ah, mag-graduate na si Lapo, gala. Lapo, congratulations. Double congratulations.
1: Oo, Ninoy kami, ha.
0: Ano man yun, hindi ba? Congratulations sa mga nag-graduate sini. Your hard work pays off, guys. Bata, yun lang ta sa mga nag-graduate na sa senior high school. High school. Ama high school na ama senior high school. Padayon kita, guys. Alam mo bang walang kasing saya? Padayon kita sa ato nandom. Walang bayad, mangarap. Kabate ko na sa unang kanta. Mangarap ka, abutin lahat ng gusto. Kabate ka na kanta?
1: Magulang.
0: Kahit na mahirap, kakayanin mo. Namin ko mga kantara ng visitor na. Alam mga mag-leader, guys, we have a visitor from Paglao.
1: Hindi pa.
0: Hindi pa sure.
1: Oo.
0: Hindi pa sure kali, guys. Pero ano lang, tune in lang.
1: Oo, tune in lang. Huwag kakanta ka mo, guys.
0: And of course, kamusta sa mga amon nga radio dira sa inyo? Clear kami, hi?
1: Ayan, nasa tayo sa abangan nyo ang papromo ni May Barbaruno and Radio Jack.
0: Yes, mga papromo sa Radio Jack and ng May Barbaruno. Abang lang mo, guys, kayo may mga drop pa may kukisa, hindi mapaktan. Manay mo ka naman, drop kami.
1: Malay mo. Alright!
0: Time check, it is now 11:34 sa imo, sa kanya 35. Ay, of course, good morning, Manda. So, may, again, sa may Sabino Funeral Services. Sabino, guys, when it comes sa funeral services, Sabino, kid, guys. And of course, good morning, man, kay Attorney Imelda Herengay. Attorney, good morning, kid, sa imo. Kamusta ka?
1: Morning, sa mga
0: Attorney, but kung magani, wala siya kakad to kay BC, man siya.
1: Pero naglabayan ko dahil sa hapon.
0: Sang hapon.
1: Napuli ko.
0: Sleep, tulog na ko.
1: Mga 4.
0: At tulog. Kung nakabugta ko, mga 6 na. Kaya nalapyo.
1: Kaya yung traffic ba? Ito hindi ko kalusot. Ang only route na gidyapag to sa
0: kaya di ba may duty ko sa 14? Di ba na ko tulog. Hasta na magugto. Ngayon bawi, hindi ko tulog pagkahapon. Tapos pulaw naman ko tayo.
1: Yeah.
0: Okay lang ang signal. Very, very clear gito. Ang balita gininta ni Tajudy.
1: Thank you so much,
0: Tajudy, sa pag-tune in always. Thank you, good. Madama, good nga sa lang.
1: Guys, balik kami, guys, ha?
0: Rainier Terbukon, good morning. Bulaklak! Precious Renaliza Miranda. Guys, we'll be right back. Time check is now 11:36. Dali lang sa 98.5
1: Radio Jan.
0: Wapo tayo, palokpas.

0: kapag oras na ng biruan at tawanan.
1: Bahala ka sa buhay mo.
0: Sila na ang laging number one.
2: Yan ang gusto kong marinig sa'yo.
0: Si Papa Chub.
3: Kinakailangan sumama kayo sa akin.
0: Dito lamang sa Radio John 98.5. Gwapo taya, palupa.
4: It's a bubblegum dance. Kinig na kay Papa JM.
0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
5: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out. Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City, Do XM Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated, Yamaha, Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long-range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers if debates. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Alkasi! Alkasi! Ani ana ang nasulayan og masaligan. Alkasi, Alkasi. Sa mga nag-antos og lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy og luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos. Adunay asma og anemia. Tumar og Alkasi, Alkasi. Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit og kabukugan. Malikayan ang atake sa kasing-kasing. Power immune system booster pa gyud. Alkasi para always healthy. Mag-Alkasi, alkaline with vitamin C. Alkasi, Alkasi, mapalit sa tanang mga butika.

0: Radio John. Joke time. Jane, may gusto sana akong sabihin sa'yo eh.
1: Ah, ano yun?
0: Sobrang ganda tingnan.
1: Ako?
0: Hindi, yung mga ibon. Masyado assuming to.
1: Nya.
2: Kapag oras na ng biruan at tawanan, sila na ang laging number one. It's Papa JM. Dito lamang sa inyong paboritong show sa Radio John. Ihanda nyo na ang inyong makulit na tawa.
3: Sige na, seryoso na.
2: Dahil nandito na ang inyong makulit na papa.
4: Nakamaong ka, nakagoma ka, para kakit bahay.
2: Si Papa Chubbs.
5: Bigyan mo ko ng magandang pasakan.
2: Dito lamang sa Radio John 98.5.

0: Okay guys, 8.5 radio dyan.
1: Makanta po ugad ni.
0: Sorry.
2: Susundan ko siya dahil ang puso ko ay nabiha. Alam mo bang minamahal ko siya?
1: Wala, never mind. Atan chickens now, 12:07.
0: Kahit ako sa mga mukhang tanga. Kapang lang yung mga tricycle drivers, di lang ang nagkapamati.
1: Yes, good morning, guys. And of course, ginagreat mandigaling.
2: Iba, nababaliw na akong talaga.
1: Tami ako na po di sa office si Joel Yulo Cabello. Happy birthday from Swabi na bagay. Kag shoutout head na mun Sir Ray Zacarias. Hi, Miss Swabi na bagay. Thank you, kid.
0: Happy birthday.
1: Kay Sir Mandal G. Joffil.
0: And happy birthday.
1: Happy birthday.
2: Ubra upang maakit siya. Palagay kaya ako ng tato.
1: 0921-284-8590 sa line 1 and sa line 2 0995-229280. Again, naswabi na ba? Again, kag sa head namon si Ray Zacarias Jaime kag si Kagawa Joffel Mandal. Salamat to. And of course, good morning, Madam Samaya. Do Exam Incorporated. When it comes to appliances and motorcycles, Do Exam Incorporated, guys. And of course, sa may extra income. Sa may Sabino Funeral Services. When it comes to funeral services, guys, Sabino Funeral Services. And of course, mga palupad boys, kay Toy Miranda, Melvin Estokia, Michael Estokia, Bao Silario, Katong Aldea, Melvin Salvacion, Muslim Tilad, Jericho Rosal, Simon Tambungan, Uldos Gonzaga. Thank you, Radio John. More power. Happy Fiesta, Binalbagan. Sa Fiesta, paniguro na pa sa nila.
0: Wala namin din available.
1: Hindi kami available sa
0: alam
1: Fiesta.
0: Alam mo siya, belated. Alam mo siya na siya. Mo.
1: Yes, at least ka pa mati. Ito sila subong.
2: Papasukin ako, bulaklak para sa'yo.
1: And of course, I'm a dragon fruit coffee mix, guys. Herbal. No?
0: Herbal.
1: Why natin po yung mga sample? Tamon, ginati man.
0: Wala na. Siguro, naimos. Isa sa mga estudyante da nag-review kag gusto magbawi sa ilang pagtulog.
1: Pwede ni kuno sa ako
0: na alam may mga anxiety, may mga arthritis, mga tito and tita na to, mga diabetic kag ano ga tawag na pa ko na lang kay
1: ano tawag na siya. Okay.
0: Pati ito na ito ang mga diabetic ang mga acidic. Kung kapahita
1: sakit
0: ka mo
1: na.
0: Sa alternative nga kape, aran na guys ito ang Dragon Fruit Hill Bar Coffee Mix. Again, available sa mga JBX Pharmacy kag sa may pharmacia Carmencita. So, ano po kita natin guys sa kag ito na kauna.
1: Natuyo si Aki. Ano? Agay, kapag mo rin, demong!
0: At least, huwag tao ka. Ayun na, shout out naman guys ang people sa BM Bills Payment Services. Agay, kumakita ka mo sa pinakaparato. Kakash, inga cash out sa Binalbagan. Aral lang guys sa may Venmo Dalogdug Building. Ang BM Bills Payment Services. Mapakash in mo na, Maya, or kung gusto mag-withdraw sa inyong mga bangko kay offline. Ang mga ATM machine, kagto na mo guys. And a shoutout mo na po sa Aterno Bus Systems and Technology Incorporated.
1: Yes, Incorporated.
0: Yes, when it comes sa mga laptop and CCTVs, dahil na mo guys kagto sa pinakamasaliga naton ang Terranova. Again, available sa SKT Building, Rizal Street, Bacolod City, ang ilang mga product. And pwede ka matawag sa 4357227 and sa 0943-131-6807.
1: Wala, samlang katulok. Samlang bala katulok. Kasi mo, agatulok. Man ko sa ako kagalingon. Dako, naging yung pinagbagos. Nandunga nga tsura.
0: Tambok kita, no?
1: Dugay ka gwapo. Nagintay nga doon.
0: Dugay ka bilog. Nagintay nga.
1: Dugay ka tigulang. Nagintay nga doon. Ano?
0: Kaon lang.
1: Eh, for ano gani ang balsa? Ano, never mind. Guys, time checking out 12:12 na.
0: We'll be right back.
1: Ang aircon available sa Shopee. Yogs!
2: Alam mo bang minamahal
0: ko siya. Guys, kasi may pareto, kumunta ng aircon. Kung nabaligya, message siya na si Adrian, Benedict Cayoso.
1: Pangita ko aircon kasi ito hindi nagigiyagwan tang init. Word, tinagan ng init. O may init ng aking ulo.
0: Kamil kayo, gal mo kaya, bisya kwarto, ay masulog. Masa ano ko natin yung tambay.
1: Apo.
2: Kahit merong iba.
1: Ano no?
0: Anong
1: aircon ka?
0: Anong aircon
1: ka dito, Tommy? Guys, we'll be right back. We're only here at 8.5.
0: Radio Jam.
1: Guwapo tiya. Palukpa, guys.

0: naman.
1: 98.5 radio dyan. Guwapo-guwapo tayo guys. And of course, are natin visitors. Susundan ko siya. At nga beautiful visitors with her friends. Kag mga kaupod niya di sumong. Minamahal ko siya. Good morning, ma'am. Kaupod natin guys, ang Lin ay isang paglaong. Ma'am, good morning sa imo. Kamusta ikaw, ma'am? Ito, gidagla na yung saga mic, ma'am. Okay, sige, ma'am. Humbal, ma'am. So, kamusta ka, ma'am?
2: Okay lang.
1: Okay lang. Kamusta ang... Ano ang feeling na nagdaog sang ikaw ang winner? Kaya ikaw ang nangin Lin ay isang paglaong.
2: Well, actually, unexpected. Di siya katama kay... I was there to present our purok lang mantan eh. Pero, okay lang.
1: Nangin, ano, ang outcome. Is amin mga times nga unexpected, magito, mas nami, maginang unexpected, yeah. Na expect the unexpected. So, may mga question ng ogro si mo, hindi man nigro mga budlay, kita. May mga hapos-hapos na nigawa. kay ikaw, ma'am, ang nagdaoga bilang Lin ay isang paglaom, anong imo ma-advise sa imo mga kapwa pamatanon?
2: Ang ako ma-advise, and permi ko ginaginahambal, be humble lang gid kay hindi to mga ganong competition ang aton nga ginahimo, kay ang life is not a competition. So, wala na ma-advise ko, be humble always.
1: Yes, correct. No matter ang outcome sa kabuhi, mangin humble lang gid kita always. And of course, one last question. If you're given a chance nga mag-advocate, anong imo i-advocate bilang isa ka pamatanon?
2: Wow, yun sabat ko na.
1: Ayaw mo sige po, anong bilang being question. Humble.
2: Okay. No, so may ano.
1: Addicto sa paglaom. Yeah. Sige, ma'am. Go. Gusto ko mabatihan kay wala ko to that time. Para mabatihan sa aton ng mga listeners. Sige, ma'am, go, ma'am.
2: Siguro, youth empowerment. Tungod kay sa subong, wala gid ginapamatian ang mga tingog sa mga kabataan. So, mas mayo nga, tagaantas sila pala chance to speak man. So, muna, advocacy.
1: Youth empowerment game. And correct ina, ma'am, kay nowadays, subo ang mga pamatanon. Do, wala na gid mayo ginapamatian. Yeah. Especially gid subong. And siguro feel ko dara agid nagdaog sa imo sa bat nga mo na sa youth empowerment. Siyempre, kapwa youth man dito tanan kaya ko. Wala pa man ko nangin wala pa man gid ko nangin adob. Youth pa man gid. And of course, ma'am, ano mahambal mo sa radio dyan? Kaya rin ka di subong, kaging invite ka, naging guest ka di subong sa atin. Bisan, in a short time lang gid.
2: Well, I am so happy. Thank you so much, radio dyan. And kay Dana, siyempre, ato siya sang pag-linay.
1: Supportive gid ang best friend. Ano ma'am, ba mo sa owners ng radio dyan, ma'am?
2: Thank you so much, sir, sa pag-sponsor, of course.
1: Kasi si ma'am ni guys, ang Lin ay, sino gani mga lanta, ma'am?
2: Miles.
1: Si Miles. Si ma'am Miles is ang ano gani na itawag? Ano gani sa radio dyan, gani lipat ko dan, ang sponsor, blah. Ang sponsor sa radio dyan, ini siya during her competition dira sa barangay paglaof. Kaya, kamusta mga experience mo during sa mga question and answer and ano? Ano ang feeling?
2: Hindi ko to that time. Actually, hindi ko to. I'm not feeling well backstage. Ginahilot-hilot lang ko to. And I almost give up man. Grabe, hindi ko na to kaya. Kay paos ko to that time. Tapos, nang gina-asthma ko. Mm. Tapos, nang sang nalawag ko sa top 3, nag-ano pa ko nga hindi lang ko tani, bala madali.
1: Dugong gusto, dugong mga baka pang hindi lang anay.
2: Kaya okay na ko sa tani, nga ma-represent lang bala. Mm. Wala na ko yung expect nga ano. Kay
1: ikaw okay, mangin linay.
2: Mm-hmm. Kay, amun na, doon na ano ko, kay that time, do give up, nagid ko to yakag, please, nagid ko to nga tani, hindi na lang ko madala sa top 3 para makapauway na lang ko dayon. Mm. Kay, indikid ko ya okay, ginahilot na lang gid ko to ya backstage.
1: Tigaling, ikaw gid ang nangin Lin ay because you are humble as you've said earlier. Diba bisan nangin Lin ay kaya ang humbleness ya ragya pon si mo. Tubo sa bugara bla sa aton heart. Ang bilang isa ka syempre mga pamatanon subong. And ang malamang ako mga question, thank you kids sa pag-guest.
2: Yes,
1: and
2: so
1: sa pag-upod si Radio Jan. Maybe later after this live, we ma-picture kita together sa ngatong na station manager. Thank you so much. Sino ganun? Siya na yung mo handler, ha? Siya,
2: no.
1: Ay, hindi, sino?
2: Kasan ko na.
1: Ah, okay. Pero siya lang ang gamit. Kasi mo hindi.
2: Or, ako lang, sa... For now, as a subong, ako na...
1: Hindi, isang during, isang lina, yung
2: dito. Ako yung hunter, si RJ Villanueva. Ah, okay, shoutout, okay. Ma!
1: Shoutout sa hunter ni Mama. And are yung mga amigo. Hindi, pakaisa?
2: Pakaisa.
1: Ah, okay. Mga pakaisa, umuntanahan. And of course, guys, thank you, kid. Again, si Mama, ang lina, isang paglao. Ang puso ko'y nahihiyan. Anong bamhamba mo sa mga listeners natin, ma'am?
2: Lantaw lang kamo da, Charis.
1: Continue to listen and ano nga, continue to be humble.
2: Thank you for watching.
1: Yes. Thank you everyone. We'll be right back. Together again sa aton nga linay. Only here 90.5, Rage Jan, Guapo Taya, Palopa.

0: DoExam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. DoExam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and DoExam Incorporated, Yamaha, Binalbagan. DoExam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogani, Barangay San Teodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Dragon Fruit Plus 650 mg.
1: Ako si Nanong Abel. Ako nakapalit o Dragon Fruit o Pantol Kapi o Haplas. Sa kong nakaayon na kung sakit na wagtang. Salamat sa naka-distribute na ko aning tambala kay ako na so akong naayo.
0: Gamusa pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: Nani 8.5 Radio Dan.

0: Do Exam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do Exam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do Exam Incorporated Yamaha Binalbagan. Do Exam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogani, Barangay San Teodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dizon sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dizon sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services, serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Dragon Fruit Gold! Gipak Husgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule! Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasing-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure Energy.
1: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world!

0: Ito ang inyong official tambayan station. Tumambay na! 98.5 Radio John.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagkabana sa maayong panglawas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
3: Yes, mga ka-Dragon Fruit, welcome o kumusta? Mga suking tigpaminaw, no? Welcome na po sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. This is your health companion program nga maghatag og useful tips aron magpalig-on ang ato ang immune system ug overall wellness. Of course, kini nga programa gisuportahan ug gipaluyohan sa atong mga produkto, ang Dragon Fruit Herbal Capsule and of course ang atong pinakabago ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams capsule. So karong adlawa, akong ihatag ang higayon kang Doc Alan Autida.
4: Okay, so mayong adlaw mga socket tigpaminaw, mayong adlaw usab kag Dragon Mail, mayong adlaw usab sa mga listeners sa atong kanunay nga sunod sa ato ang programa. Mayong adlaw nanay tatay palo nagplastada mo asa mo namo karon sa inyo na matangan. Hala, subebe, sundang ato ang programa, ang pagpakabana sa mayang pilaw sa nga madungog ninyo sa nagkadayan ninyong mga soking sibihanan. Anay galang, pinaka-importante ang pagpakabana sa mayang panglawas sa atong hatagag pagtagad mga soking tigpaminaw. Arong kitang tanan makabaton sa mayang pulikinin sa inyong obos, igalag, alawag, alagad sa kanginan, uban ninyo, nga sa kanunay naka Hard Max Stream. Ha? Mao na higala pinaka-inindot kayo nga klases kapi. Ang lamian atong kapi nga mao ay makahatag ka na itong lugang kusog kabas ko kalikon sa paglabing-labing ni nanay, ni ati o ni kuya. Ni nanay o ni tatay, ha? Mga soken take paminaw. Ha? Kung naapamawaya energy, mas maayo higala kung madugangan ninyo sa ato ang dugang energy nga mao ang ato ang Hard Max Stream. Ha? Mao na higala, importante kayo nga ma-applicar po nato ang ato ang vitamin C. Ang ato usab nga vitamin C mga soken tigpaminaw with ascorbic acid, no, mga sintomas kung kulang ka sa vitamin C mga soken tigpaminaw. Usa nga ato usab nga mamatikdang atong gums, no, pyorya, mga totiki ka, di ba? Skin hemorrhoids, anemia, lack of collagen mga soken tigpaminaw. Capillaries weak na mo na kaluyahon nato, ha? Agoluya manganing walay condition mga soken tigpaminaw sa mga infection, mga toxic sa panang-uban diha na infection man ka sa drugs, no, di ba? Nagainom ka og mga drugs sa synthetic drugs og mga environment poisoning mga higala og daghan nga mga symptoms, no, nga pag ikaw nakulangan sa vitamin C. Ay magkalimot higala, ha? Pag ma-apply nato ng vitamin C mga soken tigpaminaw, mo active usab ang atong nagkadaiyang mga classes organs og usab ang atong usab nga mga minerals, no, like calcium, magnesium are needed mga soken tigpaminaw for vitamin C. Ingon na ni ana, so fruits and vegetables ang pinakadaghan kaayo nga ato ang makuhaan og vitamins, no, like vitamin C. Kaso mukaon pata og daghan pud mga soken tigpaminaw kag Dragon Mail. Kani adto ng unang panahon kag Dragon Mail, maayo pa na, pero apan sa atong kapanahonan karon, sa pagkakaroon mga soken tigpaminaw do na ready to drink na, nga ato ang ma-intake, no, sama sa panaglitan kong ikaw nakulangan man sa vitamin C, ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o ang ato usab nga Dragon Fruit Gold o ang ato usab nga Alkasi mga soken tigpaminaw nga 700 milligram. Naghambin ka ni higala o alkaline, the mother of vitamin C mga soken tigpaminaw. Ay, magkalimot pag-take niya na, no? Ang tryo nga mga powerful klase sa maong kapsula higala ani ana sa inyong lugar, no, di ba? Ni ana sa inyong dapit, no, sa nagkadayang butika, pharmacia nga mapalit ninyo na higala ang ato ang mga produkto. Oh, ay mo kalimot niya na, sa nagkadayang butika, labi niyan sa branches nato sa may Saint Teresa Pharmacy, Dumaguete, ana kompleto nga mga produkto mga soken tigpaminaw. Di asab sa may Tanay City, Manhuyod, na di mga soken tigpaminaw. Ay mo kalimot sa nagkadayang butika, pharmacia. Basta ingon ko ang atong produkto sigurado, garantisado, epektibo og barato pa nga mapalit inyo sa nagkadayang butika at pharmacia diha dool sa inyong mga lugar. Ako itunol ang higayon kay Kadragon Mail, Kadragon Mail.
3: Yes, mga suking tigpaminaw, sa kadaghan natog trabaho karon, kinahanglan natog natural nga tabang para magpabiling kusgan og himsog. Ang Dragon Fruit Herbal Capsule og Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams kay made from real dragon fruit extract, full of antioxidants and nutrients para sa imong kalawasan. Busa, kung gusto ka og refreshing nga paagi para magpabiling healthy, try Dragon Fruit Herbal Capsule og Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams kay kini lami, natural ug puno sa vitamins. Pilia ang natural pilia ang Dragon Fruit Herbal Capsule na mapalit na Visayas ug Mindanao.
2: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
1: Kanimo higala, unsa ka importante ang maayong panglawas?
5: Dragon Fruit Plus Food Supplement. Dragon Fruit Plus.
6: Si Fernandez, nagbuyo ko sa hangi, Dolido City. Ang akong sakit, ubo, hubap. Nagkainom na ko sa kape nga Dragon Fruit o Capsule Dragon Fruit. Kaluwi sa Ginoo, wala na ko hubaka. Wala na ko hubaka. Akong edad, 22 akong edad. Kamong mga kaubanan ako, mga senior citizen, palit mo, inom mo sa Dragon Fruit inyong mga kalawasan o sa iyong mga sakit-sakit o aron malugwayan pang atong kinabuhi kitang mga senior citizen.
7: Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
8: Gapo taya!
2: Gwapo taya!
9: Kung sila laway, gwapo taya! 98.5 Radio John taya! Palukpa!

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung ang personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sa bills payment pareho sa home credit, SSS contribution, internet services pareho sa PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sa load, mayara kami sa mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yarat lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: DoExam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. DoExam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and DoExam Incorporated, Yamaha, Binalbagan. DoExam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitahin kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeff Edison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Edison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tubambay na! 98.5 Radio John.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagkabana sa paayong panglawas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uga Dragon Mel Galios.
3: Yes, mga suking tigpamanaw, kumusta ug welcome na pod sa ato ang programa ang pagpakabana sa maayong panglawas. Ang programa na mag-atiman sa ato ang panglawas. So mag-uban-uban na pod kita karong takna aron mahibal-an nato kung unsaon pagbaton ug ligon nga lawas ug limpyo nga panghunahuna. Of course, uban sa kini nga programa gipaluyuhan sa ato ang mga epektibong produkto, ang Dragon Fruit Herbal Capsule, and of course, ang ato ang pinakabago ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams. Yes, Doc Alan.
4: Yes, welcome. Welcome sa kamo mga soken tikpam na. Welcome sa kamo sa ato ang programa ang pagpakabana sa mga panglawas. So, banding kami niya naka-Dragon Mail sa pipila ka mga minutos. Kini na sa bigala, ikso na tong ikso-on sa kanginan. Mga boss ni galag-alagad sa kanginan mga soken tikpam na. Nga kanon sa kanon ay naka hard max stream. Mo ni siyang ato ang lami ang kape. Wa lang gilay katumbas mga sokin tigpaminaw. Mas naka hard max, mas sarap mga sokin tigpaminaw. To all kinds of ginseng. Ay mo kalimot tigala na nga classes kape kay kini siya mo munuhatag kadato og dugang kusog kabas ko kaligon sa ato ang performance ni Mrs. mga sokin tigpaminaw. Ay mo kalimot tigala ha atong hisgutan mga sokin tigpaminaw ka Dragon Mill. May adlaw diha, may adlaw usab sa mga sokin atong nagasunod sa atong programa. Sana kadayang mga sokin sibihanan, labi na ginilang nanay tatay palo nagplastada. Ah, katong nagasubaybay kanunay sa ato ang programa ka Dragon Mill. Now at hisgutan mga sokin tigpaminaw ang vitamin E. E is an apple. Ah, mao ni siya higala ang pinakaimportante nga atong ma-apply sa atong kagalingon. Ay mo kumpiyansa nga mga sokin atong tigpaminaw. Awag nako nga basinon niya og nakulangan ta sa mao nga bitamina, sigurado mga suking tigpaminaw o siguruha ninyo nga para dili ta magkaroon ani nga mao nga mga sakit na sama sa panalitan man mga suking tigpaminaw, hair loss, no, pagsakit kanunay sa atong ulo, pagdakoon niya sa ato ang liver and spleen, anemia mga suking tigpaminaw o magkaroon ba ng stiffness and joint pain mga higala. So herbal supplement ang katapat ni ana mga suking tigpaminaw o suking mga pinalanggan ako mga sokin tigpaminaw. Ka Dragon Mill. O nagilain nga klase sa ato ang kapsula. Ang kapsula mga sokin tigpaminaw. Ang ato luka klase nga mga herbal like Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Herbal Capsule nga 650. Aung ang ato usab nga alkasi nga 700 milligram. Kanisya nga ato luka klase nga herbal, tulo ka klase kapsula. Sigurado mga sokin tigpaminaw sulod sa pito ka adlaw. Buntag og hapon mo take ani higala ha. Kini nga mao nga klase sa kapsula. Ay mo kalimot ini higala mga sokin tigpaminaw basta mga sintomas gani no kung nakulangan ta sa vitamin A is an apple. Pag ikaw nakulangan sa vitamin A, irritable jud mga sokin tigpaminaw or over fatigue. Pagpanakit usab sa atong ulo o pagpanakit usab sa atong mga joints o ang mga kabukugan ilakip na usab sa ang mata. Kung mahina man ang supply sa vitamin A mga sokin tigpaminaw, kana gyud ang ato ang mamatikdan no. Labi gani gud sa source of vitamins mga sokin tigpaminaw, mahilig ta sa orange, fruits and vegetable, mas maayo. Especially kung mahilig ta sa carrots or kalabasa mga sokin tigpaminaw or tomato, mas nindot no, kalabasa juice para sa mata. Ang dragon fruit juice mga sokin tigpaminaw, lalo na pag dry skin tayo no, di ba? Importante na mga sokin tigpaminaw atong hatagag pagtagad kung ma-apply na to ang insakto nga supplemento. Insakto nga vitamins and minerals. Ay magkabala ka mga sokin tigpaminaw nga ato ang produkto Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga 650 og ang Dragon Fruit Gold Herbal Capsule nga 700 milligram og ang ato usab nga alkasi naghambin og alkaline ha. Mao na higala suno sa mga eksperto sa mga pagtuon, approve kini sulay sa pag-inom pagtumar sa mga suplemento nga angay natong tumaron no, sigurado garantisado epektibo og abot kaya ang halagang mapalitin nyo higala sa nagkadayang mga soking tindahan, soking butika Visayas o Mindanao. Pwede mong mutik sigala sa itong numero sa 0950-4419-006. Balikon ko 0950-4419-006. Kung gusto mong bisita usab sa ito ang klinika, libre nga konsultasyon every Monday, sugod ta alas 9 hantod ta sa alas 3. Libre na mga sokin tiwa tondo lang dahil sa Maytanay City. Pwede mo bisita higala ha. Bisitahan ninyo ang sa libre nga konsulta at bang lamang ta sa PNB Front of Public Market. So, dagang salamat at mong itunol usap ang higayon kay ka-Dragon Meal.
3: Yes, mga ka-Dragon Fruit, para sa natural nga protection ug kusog sa lawas, salig sa Dragon Fruit Herbal Capsule ug Dragon Fruit Gold, rich in nutrients, antioxidants, ug 100% natural. Available na karon sa tanang leading drugstores sa Visayas ug Mindanao. Stay healthy and live naturally.
2: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
5: Dragon Fruit Plus.
6: Jack Villegas tanga ira ko.
7: Okay,
6: so 71 dugay na ko ni gagamit mo timay jan. Best thing to do. Valid one eh. Kay mayo mo jud mo katabang jud sa kung ila tingon on bisag bata-bata pa ka. Kung nang coffee yo mati. Bendeli ana ko nang hotdon.
5: Gipabarato pa kini. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Today's best.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kuna personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: Do Exam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do Exam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do Exam Incorporated Yamaha Binalbagan. Do Exam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, Visionet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Upon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Upon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Agi.
3: Naunsa ka din ha?
2: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasan siguro ko.
3: Uy, pagdarong din ha, kabata pa nimo para ana ha?
2: Dili uy, gikan mangu ko sa gym gahapon. Pag uli, nabasa pagid kong ulan, dalang panuhot siguro ni.
3: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka, kaya na ako'y ipasulay o gamit nimo.
2: Ah, imo na bukong binuangan ha?
3: Dili uy, kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
2: Mauba? Unsa man na?
3: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Gabon Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
2: Dagana ding ingredients ani no?
3: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulay dayon.
2: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
3: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
2: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli unsa nako ha?
3: Dragon Herbal Oil with Subaki.
2: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: 98.5 Radio Done.

0: Do Exam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do Exam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do Exam Incorporated Yamaha Binalbagan. Do Exam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kumpletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay Sancho Doro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Kani mo higala, unsa ka importante ang maayong panglawas.
1: Dragon Fruit Plus Food Supplement. Dragon Fruit Plus.
2: May adlaw kagawad.
3: So may adlaw.
2: Isa gani atong pangalan na Wad o Ilaidat o Tagadiin.
3: Ako taga Barangay Montoyo, Kapuyo sa Puro Dos. Ako kagawa din is Mantuyo. Ako gapangidaro na o 75.
2: Ang sa ganitong imuhang ginatumar sa ato ang produkto o ginainom?
3: Dragon Fruit Plus.
2: Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o ang ato ang Dragon Herbal Coffee Mix. Ang sa imuhang namatikdan nga sa din ikaw nakainom sa ato ang produkto?
3: So kan nga gamit minana, ang among konsauna, ibati, lugus mi katulog. Karon mayo na normal na among katulog, normal po din nga among pagpangihi. Kamong wala pa kasulay gamit ang Dragon Food Plus, sulay mo gamit, karon maka tagamtaman na yung mga unsay kayuhan ng mga tambala.
2: Salamat kay Wad.
4: Mapalit sa mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
1: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tubambay na! 98.5 Radio John.
1: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abtik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
2: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan na kang gisulayan apan wa paghihapon nimo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista, ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Listen to 98.5.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe, kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang loan.

Load, mayaga kami sa nga mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: Do Exam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do Exam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do Exam Incorporated Yamaha Binalbagan. Do Exam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Happy birthday!
3: Uy! Thank you! Unsa man eh?
2: Gift na ko ni mo. Pagkabalo man gud na ko anaan ni nga produkto, wako gaduha-duha og palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
3: Unsa day ni bebe abri-abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
2: Oh, you're welcome! Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
3: Tambal nga sabon?
2: Oo! Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangat tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
3: Hala uy, salamat kayo. Maayo region nga naay Dr. Fungi nga sabon.
2: Dr. Fungi, antifungal medicated soap.
3: Para sabon eh, up-up, katol-katol, ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Today's
4: best music mix. 98.5 Radio Home.
5: Rock, slow rock and reggae.

Sa polity ng Bakan, you're listening to 98.5 Radio John.

0: DoExam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. DoExam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and DoExam Incorporated Yamaha Binalbagan. DoExam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kumpletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitahin kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeff Edison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Dragon Fruit Plus 650 mg.
3: Ako si Nanong Abel. Ako nakapalit o Dragon Fruit o Calcol Kapi o Haplas. Sa kung nakaayo na kung sakit na wagtang. Salamat sa nag-distribute na ko aning tambala kay ako na so akong naayo.
2: Kamusa pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: DJ Demo Tracks. This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!

0: Ito ang inyong official tambayan station. Tubambay na! 98.5 Radio John.
1: Ang atong proteksyon nga malikayan ang mga nagkalainlaing balatian, ang nasulayan og masaligan para sa ikaayo sa atong panglawas.
2: Alkaline na vitamin C.
1: Sa mga nagluya ang lawas, walay kondisyon, gaanto sa sakit nga arthritis. Sa mga adunay skin allergies, hilanat, ubo, ug asma, makatabang nga mabatukan ang stress ug fatigue. Ug maligayan ang pag-atake sa kasing-kasing. Pampalig-on sa atong immune system.
2: Power Booster!
1: Alkasi. Para always healthy, mag-Alkasi. Mapalit sa tanang mga butika.
3: Mga penata!
4: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga-Piapi, Amigos of the Vision, Dumaguete City. Kaniatong wala pa ko mag-inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karon nga nakainom na kuana nga akong diabetic, wala na high blood, wala na maayo na pud ang akong tulog. Giahuwag na ako katong mga wala pa katilaw sa kafe, tilaw mo parang makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe kay daghan ba na mga ingredients.
2: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin.
3: Mga penata!
1: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.

0: Ito ang inyong official tambayan station. Tubambay na! 98.5 Radio John.
1: Alkasi! Aniya na ang nasulayan o masaligan. Alkasi! Sa mga nag-antos o lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy, ug luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos, adunay asma o anemia, tumar o alkasi! Alkasi! Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit o kabukugan, malikayan ang atake sa kasing-kasing, power immune system booster pagyod, alkasi! Para always healthy! Mag-Alkasi! Alkaline with vitamin C! Alkasi! Alkasi! Mapalit sa tanang mga butika!
2: Dragon Fruit Plus 650mg.
3: Estrella, Tamparong, Niyaw, Limanggit, 76. Kada adlaw ko na ko dito na tuma. Dragon Capsule o Alkasi o Dragon Coffee. May rama akong panglawas.
4: Ah, gamit po dahil ka ng ato ang produkto. Nabila ko na ang Dragon Massage Oil.
3: Mawala ka na akong pamati sa kuan.
4: Panakit sa kalawasan. Kung sa may maigawag sa mga kaiksuna na ito, nga naminaw na ito, karunay.
3: Kanunay gumumuinom o Dragon Capsule, Alkasi o Dragon Coffee.
2: Gamusa, pag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650mg na. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
0: We play the hits all around the world. 98.5 Radio Done.

0: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan, apan wa paghihapon nimo ninakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, koji, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap papalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Time check. It is now 7 o'clock. Brought to you by Radio John 98.5.
2: Why do we fall in love?
3: Di ko alam pero mahal ko siya.
4: Mabait siya, dun ako na-fall.
5: Matagal na pinagsamahan namin. Sa closeness, dun kami na-develop.
2: How do you feel the love?
3: Ayun, masaya ako kapag kasama ko siya.
4: Sweet siya sa akin, sobra.
6: Lagi niya akong kinikis, sabay yakap.
7: Fall and feel the rhythm of love with the music that will bring us back to the times and memories. English Love Songs. Playing the best of romantic love songs from 7 p.m. to 9 p.m. right here on Radio John 98.5.

0: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
1: Gapo taya!
0: Wapo taya!

0: Barangay 4 Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City, Duexam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Duexam Incorporated, Yamaha Binalbagan. Duexam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa paghihapon nimo ninakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.

0: 98.5 Radio Jan.
1: Hi, I'm Vina Locan of USA. Diri ako nagapamati sa 98.5 Radio Jan. Kabalo ka mo kon nga ah. Wala mayo pasayod, kag puro music ang mabatian. Guwapo taya, palukpa.

0: Agasi. Aniya na mga igala ang nasulayan ug masaligan. Alkasi. Alkasi sa mga nag-antos sa mga nagkalainlaing balatian, sa mga gipangkapoy ug luyang lawas, sa adunay arthritis, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos, adunay asma ug anemia, tumar ug Alkasi. Alkasi. Alkaline na vitamin C. Makatabang sa pag-maintain sa kahimsog sa atong pamanit ug kabukugan. Maligayan ang pag-atake sa kasing-kasing. Lig-unon ang atong immune system.
1: Power Booster.
0: Alkasi. Para always healthy, mag-Alkasi.
1: Alkaline na vitamin C.
0: Mapalit sa tanang mga butika.
1: Alkasi.
2: More music. Best variety. Greatest songs of today. Nowhere else you can find the right station that the usual radio can do for you. Here at 98.5 Radio John, we give you music. We remix music for you. And that we re-innovate radio for you. From the Negros Island, we are broadcasting live from the municipality of Binalbagan,
3: the home of Balbagan Festival.
2: This is 98.5 Radio John.
4: All around the world, we play the hits.
5: 98.5 Radio John.

pag-ibig sa atin. Evening Love Songs featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng gabi dito sa Radio John 98.5. Evening Love Songs.

0: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5
1: Gabo Taya!
0: Gwapo Taya!

0: Hello guys! Kayo ay patuloy pa rin na nakikinig sa Radio John. Siyempre, kasama niyo ako. Hindi talaga mawala-wala sa akin ang pakikinig ko ng radyo, kaya lagi akong nakasubaybay sa Radio John sa buong magdamag. Sa mga musikang lagi nilang pinapatugtog, abay ako'y namamangha dahil sa sobrang ganda ng quality. Bukod sa napakalinaw din ng kanilang signal, alam nyo ba na ang lahat ng inyong napapakinggan na songs ay downloaded from iTunes Apple, iTunes Canada. Kaya hindi basta sapat ang napapakinggan nyo, kundi may quality. Ganon si Radio John. Ganon nila tayo, kamahal. Kaya binibigay nila ang best quality para sa atin. Yan ang Radio John 98.5. Guwapo taya, palupa!
1: We play all your favorites. 98.5 Radio John.

napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inak, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Wapo taya! Panukpa!
1: Afternoon Love

balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Afternoon Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alauna hanggang alas 3 ng hapon, dito sa Radio John 98.5. Afternoon Love Songs.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5
1: Gapo Taya!
0: Wapo Taya!

0: Gusto mo bang mapakinggan ang radio dyan gamit lang ang mobile data mo?
1: That's good!
0: I-download na ang Radio Mobile app ng inyong pinakapaboritong istasyon sa Google Play Store. I-search lang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at i-install. Ngayon, masaya mo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere. Download na!
2: Much more music. 98.5 Radio John.

dito ang tugtog ang Pinoy na hindi mo pagsasawaan. Chupa. Tubi tumatap at nagpainda sa bawat bandla. Tugtugin nakapagpangiti at nagpasaya sa bawat Pilipino. Samahan kami sa isa na namang makabuluhang oras ng tugtugan at sayawan. Let's bring back the old school. The old school. Ito ang Pinoy Bubblegum Dance. Bubblegum Dance. Right here on 98.5 Radio Joy. We play all your favorites. 98.5 Radio Joy.

0: Ang inyong pinakapaboritong istasyon sa Binalbagan, hindi lang napapakinggan sa buong Negros, kundi buong Pilipinas, buong world. Kaya i-download na ang Radio Mobile App ng Radio John sa Google Play Store. I-search lang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click, download at i-install. Ngayon, mai-enjoy mo na ang pakikinig sa Radio John kahit saan, kahit kailan. Kaya download na!
1: Hits. Hit. Turn it up. 98.5 Radio John.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inact, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Enjoy your siesta. Relax. Sit back as we play your beautiful music on Afternoon Love Songs.
2: Afternoon Love Songs.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!

0: lang.
1: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

laging makapagpapa-inactive, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Evening Love Songs featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng gabi dito sa Radio John 98.5. Evening Love Songs.

0: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!

Hello guys! Kayo ay patuloy pa rin na nakikinig sa Radio John. Siyempre, kasama niyo ako. Hindi talaga mawala-wala sa akin ang pakikinig ko ng radyo, kaya lagi akong nakasubaybay sa Radio John sa buong magdamag. Sa mga musikang lagi nilang pinapatugtog, abay ako'y namamangha dahil sa sobrang ganda ng quality. Bukod sa napakalinaw din ng kanilang signal, alam niyo ba?

0: dito ang tugtog ang Pinoy na hindi mo pagsasawaan. Tugtog ito matap at nagpainda sa bawat madlang. Tugtugin nakapagpangiti at nagpasaya sa bawat Pilipino. Samahan kami sa isa na namang makabuluhang oras ng tugtugan at sayawan. Let's bring back the old school.
1: The old school.
0: Ito ang Pinoy Bubblegum Dance.
1: Bubblegum Dance.
0: Right here on 98.5 Radio John.
2: Chong, gusto mo bang mapakinggan ang Radio John gamit lang ang mobile data mo?
3: That's good.
2: I-download na ang Radio Mobile app ng inyong pinakapaboritong istasyon sa Google Play Store. I-search lang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at i-install. Ngayon, masaya mo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere. Download na!
4: Nani 8.5 Radio Dance.

0: saan, kahit kailan, ang Radyo John ay lagi mong kasama. Download the Radyo mobile app in Google Play Store. Search for Radyo John 98.5 FM. Click, download, and install. Mag-enjoy sa pakikinig ng Radyo John using your mobile data or Wi-Fi internet. Kahit saan, kahit kailan, ang Radyo John ay lagi mong kasama.
1: Nani 8.5 Radyo John.

0: Makinig ka na sa Radio John 98.5.
1: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
2: Gapo taya!
1: Wapo taya!